Lai chaka pa cha jim jiu honge ba ba e le ai jinga lai nyu ba e ma nge le nya ji a be be ga lo thai pho na ko ni mai lum la khun le le bu tha nga ya nya chi ma na ko ni ai yi mi chu ne cha ta nga ya nyu ti pa na ko ni do cha ko lo do tha nge chi ma pu la u pa yo yo u ma ko ji wa ne pha le na ti pa na do cha cha ya chi ma nga ya nya tu mi ne hale agu khuong do cha tha nga le pu pu ya sa nga hu na kon yo e lo tu kon ni choka ma ko lu we na ha mo me choka ma ya pa cha ya gu ya ya pa cha ne me ya nya u du tha ma ya ni ya na lu lo he ni so kon ni nga ani mdo le thai pho na phi ka tu le lo ya nyu a yam ye la ne u la ku ni ya ni ne pa ya tha pu than ju la me ya nyu nga kon ni le a ya ni a yam ja ne na ha nya du ne jo da ma ya nyu naliti phole anga lo yenyu naliti phole gane tananga mane nyum dure dane ma yenyu mane nyum duna koni sathani vidhyu kachai sia he pathe thai chawa chem mai sananga pacha sampan thi 3 kum pacha sampan yenyu ana koni sowatho chem mai la nga yenyu na yenyu na hanya phona koni bukku la ko khu ma kho la ko khu la yenyu phona koni em tipa ya si che ko kilo ho la nga yenyu na phibu phona koni sowatho chem mai em tipa ya si che ko kilo ho la nga yenyu na yenyi jaga ji jana koni leo naga phona ko ni jamyo nga sum ni si ko jamyo jamyo si la nga ye nyu na ti to pho e sun tu ale ko lo jane ne bi ho lu ma ye nyu na febu pho ji ti do na ma pu mo nya nya le sa du la ye nyu tu mi ne febu pho na ha du na ko ni le ku che le ya we nga ye nya ku lai ku che le na ko ni i sa ni mo le nga lo ye nyu ti to pho ji ko kwa pho su la du ji na cho pho e le ko na cho pho ya su nga ye nya ngu na cho le pu pu sa du ma mo le nga le ayo ma la u bi the ga du nga ye nya le ho chai sa ni ma ku na lo ye nyu tu mi ne le ku na ko ni sa ni mo le nga ye nya na na ni ta na di ma kha na le da ni ma ye nyu di ma kha na na ko ni ina na ya ku la nga ye nyu ye si ba la mo ti ku lo thai pho na ko ni wan pho lu ha sa bo di ana na ko ni ni si si lo ye nyu si ha khum ni pha nga ya ku chi wo lo ye nyu he ko ne di ma kha na le ma nge ni jo na da ni ma ye nyu na nyu kha ko ni le ka tham pha le la chu bi le pu la ko ni me ni jam ro ye nyu ka no sa sai nge ko ni la chu bi le pi de na ai gu ne cha tha hu ya pa ne me ye nya ne pu pu sa le ma la chu bi ko ku la le do cha mu ya gu tu a le a ko ku ne ku do tha ne a ko ku ne ko ku na ku lo pu le pu nga ye nya pu mo tha ne nu tha ne kam na la chu bi ma ji ku ni pa ne ma ye nyu ha ga ne ta na do cha ti bi mu le na ha ne ka no cha ga ji le mu tha ga le da ne ra ma ye nyu do cha bi na ko ni ja ti pu pha tha pu na le nga ye nya ha de chi i kha le lo ye nyu ti ko lo na da ma ye nyu

Lu suy là chữ suy suy. Chữ cha bia bè là bia lè à gu à di suy. Chữ cha lưu ra mi chữ thể bia ra di suy. Lu suy là chữ suy suy. Ao su tse su na benga kuza su tse su na Katang le su tse su ya benga isu yi Me la da be shi la le be u

Muy fe mua na nhien na chuan nhi cua lo chiam na nin nhu no chiu hang alo yao mê man mua nhien.

da yuma lagdi vasiya o gbasita duo do iya o gbatindi sita duo da yudu silo lo a tojiya o je se gamaga o nege sita lagi. Ah, okay.